0: ngedwa sengibona ukuthi nami
1: ngizola la ngedwa yethu nelilami
0: lesizone nginazo emhlabeni ziyophela mhlanga vayo.

handi hana halaga te loka ni musu bihinka ngai mo kaga bagu gambon da gawo gamara habuhinka ba foshinwa gombo bore sika gawo gabo remo sikwe gombo musa isi musa zai zine misongai kulu maru songe kunu maru itanga ni musei musei foi go pore wi kal waina kan imandu ba musu fo.

no mamar kasai izo ka sigi ne musa ale he songai bore aran mahangal ai gbaran do songai hule be ro amma bai kulkan musi in kowi ai le ko tara nonsi mai ga ala ko ko ito kaina Daudu man koy won godo labaro kage daudu garkwara Daudu furufura har gufurase akwai ge kani sungo ka imakan musa zaizene bai kulkan musi in kowi ndini ngu fulibero na se songe maiga handi hanno Daudu tunuka yalbaza Seru nye diramu gimbo kanu eje gudugara mumu. Hare giti baru. Daudu mamara mo giti kweize. Kweize mo sitanga mkala baru bu. Anagari dem bariyoga. Bariyogi didi che follong follong. Atunugawa gogo koi kumbu. Musi inkabu wakaniko fonda adangami. Musu fatun Daudu se kambo mwari. Musu fatun Daudu sai kambo maiga ani duwaro ko dare Daudu no ko kora salise Musa no kora gani go halal Daudu ne ngaidu hali go kora Musa Daudu ne yaji hinka danga Musa fa hai Musu fa bar gizabu dika hari gogo doru kur gogo doru nge chala aga ade ge chala nanu kala ye musu babu abar ge zaga di Daudu mamar gobar yobo azage ne Daudu mamar Daudu ne takuba danga bu moka handi hanno Daudu sintin guru soyi ma Daudu ne songai musi kakan mongu buyan Nde Daudu mamar no nawi Ima fa apa te songai kuni ginga kuru Ima fa mo te songai kuni humburu Humburu oguru kogo songai Ama kotoko sinu songai Musu humburu halin hadan arashi koto Ika ine musi zai se Daudu mamar no musi inkawi ne kan Daudu mamar noni wi asidu koitara kalan diga te sa daga ri wanda yayi magana Daudu ninga te sa daga ri in Daudu te sa daga ri so kai nan kan wanda yayi sa tatunu kuru Daudu mamar goyi gine Daudu mamar ifo gate Anu koitere wadi mwa handu iye Digiri iye Digiri biye Musa zaya izaka bama ku

tere ulawai to kuma kayina a hayru ko bane hulte mo ba hayru ko bane e baro sa bida gadgi ta geda baro sa be tayara tavle safar ma ane tayara tavle tiliana tavle me enda ginu tiliana tavle e hukmi ana korbi samfaro e hukmi ana ho e re da admara korbi samfaro e re da admara hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah yali e asigi iraba mango gadinu asigi iraba e asigi iraba mango gadinu asigi iraba sinni mi kai sinni antuli na sinni mi kai sinni e barati siye nunda akra boy barati siye hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah yali hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah yali e taftine wa sanat gu bi to kol taftine wa akke ga ho ya sanasa al kusori ga ho ya e adliya be hine ukur alle num adliya be e da oda e hine usalate num da oda e hallelujah hallelujah hallelujah ye silate fa de

samusiati boko boko taw ko jeegi musum borom di galar bi ngeen deg ci sambi lay jeegi pir manalete bo ñu ko faal ma len ko wax sama jarni sama sama jass nak ma len jess nak ngone jenn sama nga des ak ma deggu andi bu musa nas ndigum jom nas payam sama jarn mu jik ma do bu jik kam se sama bay pirou geewu salu la

matigi kɛlɛ tigi ni fɔla tigi ni min fɔ a ye don min a ka bulonba kɔnɔ a kɛmɛ kɛ dengɛ se bulonba in kɔnɔ ka kɔmɛlɛkɛ cɛ wolonfila minɛ k'o bila dengɛ in kɔnɔ ka banbɛri kosu don a la ka turabilen wolo da o sanfɛ.